0: Ang gusti pati.
1: Pati manas lang de.
0: Pati lugner.
2: Dolo ito ujang ho. Gusti pati tambah ganggang amoy.